0: Nakanda hovini vinaka tiko na mbongi vinaka ndai ni sama itiko talungo na wakanda na dausi ametiko mana vei madawa na vei ngona na founder kena chairman ni Sole Fintech na wakangu semi tukana meroni mai mbulongo dikenda tali tiko na mbongi vinaka ndai opoka mbula tiko yani na vei sei buruburu ketsara kakina mananda bu nola mai no biti au tabula tala mandando tala na nambulu kaungo na wakangu meroni makare na nanda rubi tala na mbongi binaka ni kwa ni basoti au ok ok lani lebu saratiko na eva pala na lumani na tobali ni wali sengo vagavini binaka ni satiko telengo vatike kianda na turanga na a founder kena a chairman ni Sole Fintech ngandava mena mai vambula talibi kianda erto avisi kutiko mena mada sauti kanda umaka meuna Sole asar nango nango veira meroni vakambula mandanga mai meroni ndavila mbula ngoditiko kina ena mbongi vinaka nikua ni mbula vinaka na kangu
1: mbula vinaka na kangu ni mbula vinaka na turang ket marama yamni rangone ni warong tiku mai na nanda vunungo Australia wekemni talanga na warong tiku mai na vi asai burubura awan bibitan nga bikemni na warong tiku mai nandel ni abo tomando via wa kleite ge mandanga liu na bango semitukana au turangani ponopatu dona nun le lime na asa somoala tikino totoya san voturang olau o ya una founder de na chairman ni Sole Omaro wabin vinaka vi rono kangu me mai solitu indona ngono vinaka ngo ena non ro patavata ena kuri radio serne
0: Savina ka vakalevu na kangu vidha na taro e tokango ka unuitaka ni indona vi wasa ikina na mbongendai mera ni wakama mauta kikina na wika eranda wakataronga tiko na wakanda ena buku ni watavata ni vingravi ndo sangole tiko mekina na turanga na ima te walinga ni taro leo lebu eranda utaronga tiko mai na waka kena binda binda isi na waka leka leka ta leka leka taki na dhava stara manda na Sole kera unio ni waka matata taka tala manda mai weire na mbongi binaka ni kuwa
1: iya sa ndonu binawali na wakangu na Sole nungo sa mbaki sa tulu na mbaki nko netu didi chiku mai kitu atiku mbaki rono dolu rosobul katolu sa Sole kina vi kito na bangelep ni matintu eviti na Reserve Bank of Fiji na neto leseni na license ni payment service provider gona na leseni watanga kwa solivi Vodafone M-Paisa kwa solivi MyCash na Digicel soli kinivi kito inovulo chula na mbake ronondolu rosobulu katolu kembali sa tolu na mbake ngona neto didi chumai iya non gua ngole ni serre na madawa madawa madawa madawa sawati le le un sarre sempre ni clutch con la cambola tan sole un marrone ne kina ni ni tarong mi kina na tarong gori na sole e vale le ngani sol sole baki atik vu ngam bleta ni nungu ngani sol sole baki atik vu ngam bleta ni Nungundo zaka zaka wabu kitu

0: no savings, no investments. Yan ang buru-buru na bulan chicken ko, sambulan nga ni hibig ka pa kay labo eh. Eh, sa kambing-bingo na kinabig, kenda, may daray na pa kayo matuwa na nandang doon pa kayo nga taki I labo. Nandang doon pinda-pinda at takababin na ka, biwa tiki-tiki na ilabo, kaya rin ni wakang bulay tu, ni ato may doon ng unang rin-res, doon na kaya nga nga pa menda menda tokena en vida na baki mingo vitu na baki si tin na baki mingo menda sa tik bum tiki da chu ba la la nei la bo mero ni bom bulai io rata ngan la kon lembiu na investment eh na bunongo ko ke to sangge no no mona kina na na sole ke to le vida me ke to tarada ka en dona bata bata me bu ke kendra ka oito ke sanga wala ngan ka oito ke vici Kau itu ke mai Samoa, Tonga, Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, Nauru, Papua New Guinea, Solomon, Vanuatu. Mebu ke kenda, menda dovin de bidang nila. Sa lagu tu na financial literacy program mai bici. Sa boleh ni urusan boleh, bagi nanti kau tu na financial literacy. Ia na savings kan investment sih siang aga. Boleh tengok nanti siang aja kau na yarani ni kena. Biu-biu tak ibu abin akan nanti sendi nanti ilabo okey dan naik tokei. Nampun mana ya kita tu ya buta kena nampat patong guna sole. Mebukai kenda yang nanti bintibitan nanti ilabo. Nisan dollar nombus account ina sole rautal ni kondo labo nombus sub accounts. Kita wedang nampu kete. Kete ni bil ni bulivan, kete ni bil ni wai. Kete ni so many uniforms, school uniforms. Maintenance, car maintenance. Nakabaya e buki aki na nasole na vi mbangi tungo niyonto labo numu bank account, nduanga numu bank account. Niyonto kabo numu mpaisa se maikese, nduanga numu account, tu umu na numu ilabo. Ese nga nivina kabi kenda. Ano buna, kito na numu kino kito, nivina kake nasole, mbaleta ni vinda takasar nga wala lai nonda nonde ilabo kwenda rawata mai eh io kwa ya sangai chigutale do talenta mani venga rabilevu ke to sa rede chigungo ni boka e kama chigungo venga sau mai vici o ya na kana ndolavi na non rakaunde no mate songo bo matu vale songo bo nuwa songo bo lotu bulioti dua singe deposit tangani kuwa 58,000, 59,800 or something like that. I viti dua na koro mene sana waturang orewa. Asan dua na wari tolong tolaban nondra via kande bu mate song beleta ni bata batong bano sole. Singre ni lako babitalia ni lawa. Na bingon ke bakai chungono nomdo. Nomdo group account waka korom beka waka takana koro kwa ya ndo lama ni kwa na nondato account yoro to mbita kina lima sa wulkedi ya unundolu na vingo na kede lako itumba indua na ilavo na vina kachiki na lia tolu merto sign taka merto click taka approve ina nondato swale dabungo mobile wuna dabunga rato tu kina na vise wulwura nondato sa approve nga rato le tolu darimba itumba na ilavo O sole gay mis vakota na notification emails we ira kede na leveni song eh embalbal na ila bo singra ni lako ba boilo atunga eh patanga no ngo na bank account role ro me ngaro kila chigo na mata song sing kila to na leveni song se anga na sole vengo me kede trim pekini tu madona ila bo Se donan dola, se limsa bulan dola, se limsa bulan dola dola. Era notify te kede na email so, era kede na leoni maten son sonko. Mere kila ni sa darimba itumba in dona ilabo. Na daba na buna, kwa lako kine itumba na ilabo. Eh? Ya, engo vida nga nakalala iku urani wama dalta kino na bongini kuwa na wakangu. Membaleta na sol, eh?
1: Tatoka wakangu na... Sando na viva karara mataki vinaka au wakambautani na mbaki enda utau ya bukina ya na ronandoro rosanga vulkatolu ndutu asate wumaitha wiri batakina maena uniting church mai paramat.

0: Doon tong bagay ay?
1: Doon binaka o sino no binacho nga nang uno tua. Tua na ka ginong ng tubi warra mo tagi may parmata.
0: Parmata to na kay Granville. To sang wala rin Malvani. Adelaide. Oyo mananga kirong kita loti ko betkay pate na mado sauti. Di barata ka tiko biwa pate na itos tosungo. Na kena tauya butaki, na kena kuni kune taki, na kena tauya butaki, na kena mai toso tiko sa rambo ile busara. Fakata tha manda weka sa leo bida sara manda na leo ni vunua mai nonda vunua, mai witi, ka waka kina wirna nonda kora tune vese vurubura, ersa mai waka waka dhurumi sa mai lewe ni sole fintech, sorry.
1: Iyo, binaka, tarwina kong koribaka. Nangunonggo, sa wala katalichi ko ni tara, wasang hulukan doon noong dolo. Wasang hulukan doon noong dolo na miyampa, na lewa ni kursa lewa na chiko na patapatang ko na suale. Go, siyang wala nga kin, kimami na chiko may biti. Go, wilta nga kin, kimini na sa atoy, Nislandi, Australia, Bolatangane, kay Merke. Oh, Warrensie. Warrensie Chamani. Warrensie Chamani. Chapani talaga. Merke. Iyo. Pasang vulkan doon nung dolo. Sa wala katali ni training ko na pasang vulkan doon nung dolo. Iya, namakang ko. Oyaw, siyangan ni... Oyaw, nanong kutakit oyaw. Tulo nang raw nung dolo. Singi marota ka na pasang vulkan doon nung dolo.
0: Doon.
1: Eh? Iyo, wala tayo kilatsi ko yao na nakayandangan rebo na ito kay me bukay na nung da travake na nung da capital reserves, eh?
0: Dina.
1: At that's time, yana, uso to levo to unduanin kaya na tau yobo tagi na sole me biul tagi na nung da capital reserve na ito kay. Eh? Capital reserve na kaya balimbali nung da savings, nung da investments, kaya nung da real estate properties, eh? Gona will you take on the capital reserve so kendana it okay, eh? And a cow bin a katakinoya umendo kenda kedena cow it okay kenda sa matua sing will kinaranangone 300,000 tolun and dolo bin a katamenda will keda my watabatongoni sole menda wagangataka na vi tambana ni vin gravi kasati ungona sole. Iyo, yun ang umutaro ng singin ko, yun ang adamay ng unong ko, kito sa siwi ang nabasang ulo ng dolo, sa halaywi mga matal siya ganyan, kito sa hangwalin, nabasang ulo kang doon ng dolo.
0: Tataka, nagwalibo na sa unitaro tatakong go, wikim ni nanonda, ni siya mati ko minambong vinag ni kuwa. Erwati ko bulibat kay kito na muni madawa na turanga rongwala may panua. Na turanga na founder ni Sole kina chairman talaga Mr. Semi Tukana kay alipate ngwane rongo. Nakapaka lebo talaga na waka nguna na munindo di ngwa matiko may nangiri. Kena pakata taro. Ni boso tiyaw. So na taro.
1: Ni namekango. Taliviya una na muni kawai. Ni sando kawai mengkori. Evinaka. Eh, na bunuh kita ngau, au surit mungkin mulai bosa, au nangole. Ker tu gu ker maina Fiji Broadcasting Commission, au yang ngole kya. Ker tu ker maina Fiji One TV, au nangole. Sebada betul nawa sosu wango. Minta banyak tak nak wata wango, na wata ni television, wata ni radio. Iyo, menda pang ataka. Iyo, kaya umarutaki na siya, sindo na lang ka. Nawaliw na visureti.
0: Binaka po kalibo, sa may baka, menda to sa may vilo, maniti ko baka bitadini na ingay-ingayin ko. Sabada pa na
1: ka. Hindi na to ako. Ito ang ingay-ingayin ko.
0: Iya.
1: Ngo na nonda itos-toso, menda toso bata, eh?
0: Toso bata.
1: Menda, iyo, nda ba ito kunitaka. Ang dutugo na ito, niyo ay haus, ang sambaki onsawul kalimang ko, eh? Sambaki onsawul kalima. I might not see the fruit of Sole.
0: Yes,
1: Because the vision ni Sole is 25 years, eh?
0: Yeah.
1: So, I might not see the vision. Ia nanon tapi toko ni takkan ilang ulang ko sing indo nak ka ure dan nak kena fruit se se ang sing indo nak biau nak kanga ndren e kanga ndren ndren biau me lora e me poka botu kana taki na bi kasa to to tarada ke nungo e nanon rambula o era na makumbunda makumbunda poka rua makumbunda poka tolu third and fourth generations, fifth generations to come. O e rongo mera nanga I tau dana wua, ni vika to sa tau iau taka nyongko, tau vei loma ni taka chikungko, nau kangu.
0: Dina, dina tau dhaka nau kangu. E nanda tu mai ndambe vata toka na singa ni Fiji Day. Au waka mure te kumai waka malo na levu ni waka mini vina kai ngwale mai verna le ni vunua, waka mbimbi verna sa ngwale mai rasale suyani. Wata kena vihira rasanga I waka tataru tiku mai. Au vira takataki tiku vihira sora taru ngeo tiku mai na singa levu ni kua na noa. Mera sema mai na mbongi ndai. Mera ni makare tiku na kena siriki tiku. Me waka unini varitango sanga kawo. Kawo weekend na wata batongo. Kawo talanga weekend na nyo kenda me baka uni bertang mena namu ni mateni ndal live ina ndar vitala na kabini kwa na budgeting na savings but kina na the investing
1: investments
0: yeah. Oh sa ndo na kana na baka sama ngoi sa tiku weekend ay ki baka ndu ndren re weekend men da virta kai lo me baka mbulai se bada
1: Iya, di na. Beltong ni singin cikgu nak kena rani. Na bina kaca talang na mindset maybe saw eh.
0: That's right. Yeah. Iya,
1: na mindset maybe saw. Eh, na buna eh, bila saya cuci na bata kereta na ministry ni wuli, may bici. Me na bil na sole me part of the curriculum eh. Vera na primary school, secondary school.
0: Don.
1: Aku bina kata mentola na non rakau di vera na ngone.
0: Naka.
1: Eh? Bleta ke saramata o era nangone, ena nonra savings ken investments, nangone era nangai tumbu taki mikina sa asyang atalin dama bu lidir.
0: Don.
1: Sa part of the blood, sa waka wili na nonra DNA na savings ken investment. Kenda na sa matua bango, sana bau ya rendre toka santana vital nota ketok mentanga da chiki da balai da tole amenda menda wampuli lavo invest ya me retumbo de que me ora na lubenda que era na makumbunda era sana ndo tental na level na non ra marri lavo ndo tental na level non re investment
0: dina sana Au tako sa mandana under review as ingo na lele busar na nanda rong wala mai na buku ni vingarabi na pamukas. Eran daw gir mai na ngona ni sa soli chika na viva karara mataki ni non revisa sa soli wata taliti nga vira na viva karara mataki ni mama marurui ilavo ena soli. Ya.
1: Dina.
0: Au kaiti ko vira ke baka o vina kata mama marurui alo vina ka vira takana na mu savings iviti.
1: Correct.
0: But the kebaka
1: kuna na na weka evider to ngolen na singa waroi waroi ko singa wetinga ko kor pala ko ngori merigil ongei wakari takavira kimni sa chungo e Australia sa set chigo ya na numni takata kan numni e sa tigu metori sende sa sende lele busar kimni sa mai tor chungo Australia ya Nindo lavo na numni sole account de mai vich, mera o ni marro I tigo I kia na numni lavo. Ni va ocia ni van ron roesar na Fijian Holdings Unit Trust, mera to va tumbura na numni lavo. E ani renda kao me na loma ni numni vata vata ni sole. Me ni van ron roea, ki na numni account de ka chigo verto na Fijian Holdings Unit Trust, me to va tumbura numni siente. Namba kengo, na bulo tsune, na non rato rate of return, 10.25%. 10.25%, eh? Baik sahaja 10.13%, eh? Nih sambung tuan tumbuh lewu ya. Berarti soal esing buat tumbuh renom ni sende, soal buki kemuninga renom ni manage takan renom ni accounts, ia kita usah saya mengawal nafat kerja tuan Fijian Holdings Unit Trust meni buat renroy ikia renom ni labo. Nika aku ni marroy renom ni labo labo kau ni bina kata long term money. Insole. Ana kau do tu na chu governo na viokani don't pack your money in sole, long term money in sole. Pack it with Fijian Holdings Unit Trust. Ni bua tanga na sole, ni bua non roe kina nomini la bu kina nomini Fijian Holdings Unit Trust eh. Iyo, ana na okem ni sa tungo Australia, ni bitu chu nomini la bu, blata na la ko la ko chu ngona. Ni nangan den ta kai vici, lao lao chu nong ono ni sanang kasi ta kemai sana tegu malel na yalo mi sa ngol le sunga ki bonua ngi ngolenya sa sa tun do nei lao vinaka ni sa marro etu sa investa ki tu sa tumbu tunga va ta ki koya ya na ka ga wa tu na chu ver to na le vi to korto angolen ni singa boruai arto le redi
0: au tamana talemandaen ya kona singa Singa sande corto na vida tal na bu vale corto ngi sema me ina kabia. Iyo. Sampo na kanan roba ka bini bina kana turanga biu tini. Nirto sa leto ni tiko na lubean rao sa teenagers. Onga iba manau taga tiko biro kila. Ro sa munga na mundo iba nda vondo na mundo savings ndo birta kenga ipi madha urua. Aba mba mure tiunga na ba madha lindo da kabo sa ba mure tal tiunga.
1: Iya, saya nak kamu minta view saya tak. Kamu lihat singkran, singkran. Minta sah kilangan nak kena bina ka? Minta sah tuku na ini berana wekanta.
0: Nanda sangat tiko me bukain na bata bata ni bila kara ramate kyo ngo weekend na lupe witi tamu sa
1: kyan. Yes, yes.
0: Bakani tambi tiko nondor vita la nongo na kena sangat tiko be bimbi berana tambangwan ni kirna nonda kawa sember mai ena buku yeah. Tuku ni bibo karara mataki ni mama ro hilavo ena ulu tanga andambe ena fiji de ne mbakingo ka bibo karana ne virte ki mai sando na avaka sem sartinga na bata bata tu bibo sakiti ku kina ena kena kawai oirana nonda toni bala nanda ungito Ersa mai suara sa ngole ani patake irna nondar si tikungo arto levi dan anduru karto toko patake kenda na mado na weekend na dosa mai sa tiko ya ena naki naki kuerto naki naki taka tiko mai na mbaki ngo me sa visa umanda na mata ni dangi me sa ndu amanda nga nonda inga inga yo kenda na indigenous Fijian Australia. Yeah. Meron ni buki da kikina na kena tumbiri da kisera na nandra paka rara mata ki nandra na posa paka viti na kena bulidi na posa paka viti na kena bulidi na itoba paka viti na wingarangarabi paka bunua e sando wea do tiko e ngandri piti ko mendona pa wando mandanga na buna me sanda ndambe kina mendona nda pata pata si ndona nda community center wakandua me kovuti kenda keve rara ba na lube viti tambuyani nda sati ngo iserne Uklani vise mati batike ke mdona sole ena buku tiku ni kena ngan revi me na pipo kara ramataki ngo esando na tuku tuku sendo na pata pata vina ka kerongai sota pata to taka taka pata mero ni buki da kena tambana ni vingira pi paka ngo se bada vuna ka ngo
1: ina ka dil to do kon din tu do ne ka ngo maro ta ka vale una ni ro mai sure di tu me ka rombo mai do tu na ni ro tebeli na ena wono ni songo na singo ruai to maro ta vale bu
0: dotal na kauni bia wasena kabini kua ena madha wango na singo ruai talenga avo kambotan ro na lesta la mai sini nga una saram tanga ngo ndo savava ngi ngi tongor mai bi
1: i na kangu kero buka ta ke mai ngo i kense
0: okay
1: baleta ni vida na investors may Papua New Guinea or to via invest in sole PNG. Sole PNG namba ki obia vareta kan ni kua namba ngintai ni na toyo butaki na sole PNG namba ki may ungo.
0: Okay.
1: Iyo arto le vida na investors mo kito umpos ni mataka. Arto vina kata mero to invest in sole PNG eh? Sole Fiji kwa kinto to promote taka chiko go sa sole PNG.
0: Okay.
1: Kembal mbale ana elabora mbita ya PNG kina eh? Mm-hmm. Singi Fiji dollar si ongo dongan no to system morto. Iyo Só le PNG. É na buna que ro wa rin dengi daki miki no go i Cairns. Me o tina ne tu un bosi ni kua ni mataka singo rumbu ka ke ro sa da wi lis tala ni serne blata ni singo rumbu ai me ke ro na tiku tali na 142 Edison Road my Merrickville na community center my Merrickville sa soli rarambu tuani na vi surreti vi kemuni na warung tu mai ke pa ni vi aklava pa matai la lei sona kam en baleta na sole ni ngole ni na 142 142 Edison Road
0: Community Center.
1: Merrickville Sydney ke
0: Yeah.
1: rona tiko i kam na vi ona kloko na Singapore mata kale lai eh
0: Yeah. Pe kia mani na nanda kia ni vina kata mani ngole ani mole mani laki sa taviro na turanga. En na vuku tiku ni sole fintech. Ni ntanga ingi nga ni na kapa dono vuni kau wola katoka na stoi kia. Rosa na ntambe toka kina na turanga mero vingarabi batiki kia mani. Okilani na oso oso sara paka levu na vunua ni vingarabi mena Edison Road Community Center na madhongo. Kena maruta kitiko na mbakili masanga vulu ni ving, tambana ni vingaravi ni community raramba mana Edison Road Community Center. Mepaka sabi we sureti tiko kina na wakangu na kavendai. Kana maivula ngindo kai tiko kina na Governor General na muri iri tiko yani sona vagalisi lesi mana nanda Parliament in a member of parliament ernan dambe fata tali tinga ki kenda en a kavi ni singa vakaroi ni vusota tika vuna nanda songo en a tini na kaloko ngan revi kenda ni vata tola ringa ibi mama ni diwa menda sala kindambe na wara kirto na pulangi to kaimer na ngoliani era vari taka tiko mai na marama na kovana governor general kerawa ni nda vaka isulu mai en a nanda isulu vaka teke sena bulawea. Ndona kere kere waka ita mera sa ngoli tiko mayungo ena buku ni kere kere lagu tiko mayungo au waka mbote ni ndona kabinaka ena mai iwasea weekend na maramongo au kere kere ka waka mamasu saka tiko yani ena vi ndele ni abu dhera saka itini kwa maina nongu vunolo manyo viti oni sa mai tiko ya cerne tiko na vesa Australia ke tiko na ngangande moni ngole mai ngwe ndone tukutuku matindabui tukutuku wasi vi tukutuku langi langi en tano mai rongoda tiko en a moni madha o sarangango o yaani ka tinka vitu ni singa ni vulu kakutawa ronondolo rosanga vulu kono mana ndova arua Edison Road Community Center ni ngole ani raro sarata na pata pata ni kunina laki semandono pata keiro na turanga ronongole tiko mebonua semi tukana na founder kena chairman ni sole fintech ki alipate ngone rongo na wakangu ni tamana talamaina na muni tukutuku
1: Vinaka sa kwembe ngaya na kangu wa bin bina ka bale bu be wikem rau na vinga rabiti na kuri radio na wata wata ongo ni mai solitu na ngalala bi ke rau me mai dua tuna ne rau we para ramata ke na ampong yandai minta tongge sota in Singapore wa yonko
0: tataka naksa vogelevu naksa vogelevu na namuni ngona Aw sa lalaman ni Wikim Rono Turanga, wakan ni vina kati ko na ingga ngori ni mo tak manda.
1: Naka.
0: Naka ni mo de. Sa vina kan dava ka rong ati ko ya, en na buku ni vita lanoa rong rong vina ka. Viva ka unggeti, vela veti, viva ka raramataki, me veira na turanga na fanda, kena chairman ni Sole Fintech. Serenggo, sana patara rambakina, Tara ramai ni vi kemuni kita sarana nanda kuni siapa tak main nampung vi nak ni kuah ni bola.

Sabi na kasamay dosong balaw sa artiko na warong itutuku na itutuku wakawaki eser ne bongi ni mataka bongi ni bukilulu do bagay do artiko na wengarabi wakabunyuay ena Edison Road Community Center sa ni saumi na wengarabi ang goro biyokani ena bimbongi kede ni bukilulu gay lima na klokor to sando wakapakaraw na turanga marama Terbu kena ngone lewe na buku ni kena pakaru takina na pakai kavi. Pima mandi lima. Sando tega busar na pakai kavi na ngono weke tekata na pima tanggalido ini ti. Ronyo pakai kavi tau telenga na kontena me koi vale. Senga kede ni somi. Na vingara vivo kabuni wai. Do tega bu takina ono na kaloko. Kala kita batiko na walu na kaloko e na mbongi. Ia na... Nas tawan doon dala man natin karo na kaloko na singlevo kalaki song at na bitu na kaloko e na mbongi. E na bay singa to dokon doon dala man natin karo song na va e na singa buke lulun doon doang ang gain doon song at e na bitu na kaloko. Kepakao ni ngoleani ni ngan reba mendo na nomuni vouchers e na nomuni

Savnaka samai tasa saratiko no nanda kaloko savoi oti tona tini ena rona miniti. Sera kataraba o sarangandaba mo bota mandanga ni biki mini kesa turanga. Marama darbo kena ngone lewa ni nanda mbuda mai rewa ena bongi bina kenda I biki mini telanga na nanda. Kone siya masama tiko mo bina rombo le bina na turanga bwe tini Mr. and Mrs. Natumba mai na Wal ni mun raita taka mai na sali ena mbongi ndai nda mbulu binaka peniasi ke ya nemdona Mrs. Onro Rosa Matongor me Bankstown wa katalanga ke na beitumo ke na muni le ni vale to sa Matongor me Fairfield mbongi binaka ni kwa e vinga na bulu ni tiko kina na wani mbudu mbudu rewa asa sa vakatoka toka asa sa mai rewa nda mbulu ni mbulu binaka

Sabinaka, Totokana Lassa, Mindrekena. Deo Sarmundanina, Kavindaina, Visureti Raramba, and Bongini Mataka. 142 Edison Road Community Center. We came in on the Kuningan Drive and we are a Lorava Bunyuai, Nialavinaka, Ningavitar Tareani, Sangoliani, Kina, Dovarua Edison Road Community Center, my Merrickville. And Wakarawa Sarangango, Nikatinikavitin Singan is Ibulako Kotova, Tekavutakitigon on the Sota, Na Viona Kaloko Mentasatiko. The people are Rakitiko, Medavanir Tongoliani, Serto Tanduani, and the Bulang in Tokai. Na Governor General Nipuno of Nakongo, Kavakatalakin, with an Alice Vakilisilesi, Manalamani Cabinet, and Ratana Salamuri Retigani, and a book Nitiki Nongo Riviokani, and Ravi Muniva Kuskus at the Kohani gave you to Nakalokos and a song at Tikora Matamata, San Sindana Motoka, Menangolani Loma, and Kelangana motoka na bay streets eh oni saloya lebu tuna bunani baka kele lore kya bikemi na boya bonda ni nambasi na namba ni mbasi na varua walu roni sema my Canterbury station wanda my kya taranga vinreva keroni basumburi kemuni and a community center my Merrickville Edison Road Community Center kisi otamboka my new town arara sara sia otambok talanga my Central Station. Doang anang basin daw diditiko ena lomaningo ni Saloya. Kapakata lang akina na kere-kere ngoli tiko may mentang ngola ni pakalilew na lubibiti dandara makay ni naisulu enda kilita ni kina na nanda isulu ni banua kapakamimbi na nanda bakusukusa tiko yani ena buku ni kere-kere ngoli tiko yani ena balini bola-bola. We came in on the river cani, Okilani, Mangusa Saranga, na Vibo Nuke, the Sangani Catalanga Serene, na Viasai Vurovura, Viasai Australia, Vakakina Menon on the Bonua, Era Mangusa Talanga, Nakan Maro Takitiko, na Mbaki Lima Sanga Vulcano, ni Tubakai Kwan in on the Bonola Manu Viti. And the Pakarunga the two Navikasa had to my Nonda. And we in Rendre era sotavatiko na leni polimendi na kena mbose mbose takitiko na nguna dhapambeka sana ndambi kina sabaka ndi teki kina na vindi ndingi ena buku ni idhavu ikala watale ni vitha na mpaki satu mailiu ena kena navu navu takitiko na kena paka vina kataki na nandavu nuala manye viti sena nara vinda vinda paka matai lalai uirna kena ndao ersatu paka rautu merna ngarabi kenda tale ena lomani vinda na mpaki tale satu ya matanda ena buku ni tiki nongo wakambota ni sa ngole tiko na vima sulaki sa ngole tiko na vina numi ngole tale tiko nga na vi baka ndi taki vi baka longanga taki ndi ni lebu na rorongo enda baka rongo da tiko maiva na virto na vili taki na buku ni ndambe na palimendi na vika sama ya dhe vima tangali si romi ena singi ni kuwa sanga ndine ni kara rara biokani na medha etu wabuki tikendanga nanganga roni ena buku ni vitiki na vakaungu mblata na nindu na turanga semarama etoso thake noni tutu wakavuli se wakalutu se wakathakathaka ena sanga ni mberambera na kena sanga ina ngoni sala me ndesuki sombu tale mai se laundre sombu tale mai ena buku tiko ni ngangandre ena vei sasanga vei kenda nda samatua nda sakila na vei ndendre nda lakuthuruma tiko waka uposa tiko waka mbimbi vei kenda na kaumbula keiviti tambu sakayani se dhava saramanda sa tiko na nandandui lalawa ena nanda waka nananu ena vika sa ya dhava tiko na nanda matinitu ena ngaona sarangango ena vika waka waka wuli waka waka waka waka na kena na vivo katoroe dha kitaki ena vitambana artule leo leo na turanga marama kime misanda undame kime vitala noa kime vivo sei vengiriti vitala no taka se visre kitaka na vika menda mbudimbudhi nikina se menda lalao taka na vika mevisa utaki na rei ni nonda vo nola mani. Waka mbimbi tiko vos tiko vaka tamba kindua.
weekend na kaumbula ke viti tamasakayani. Menda tobole menda sabiso takamanda na ingengai. Serambula takamena tamanda na tukanda oira sa ngoleani na ngase takime weekend na makawa sa lako yani. Upakambuta talenga weekend na generation sense and dambule tiko nungunungo ya na pakanana ni tiko weekend na ngauna dhaba. Ngauna dhaba enda nangai dua batakina. Enda maru takatiko na tubo kai kwa na nandabu nolo manyewibiti. Ya, mekunye taka wali tunga na marau, kunye taka tunga na ngito, kunye taka tunga na kana kana vata. Nda sali sota vangu, da tavulea menda vitalo taka. Dona yu wali, menda tu wukida kina, na inga inga inda sala kutiku kina. Kenda tu sivaka murie tunga maina vika, era murie tunga maina sali uwe kenda. Era vili takitiko na nanda vasu. Erbilu takitiko erna nanda wekanda enda sala imbula vidhuru makituno nanda bunola manyo viti. Ena ngauna dhava ena ngai so makikina nda na mate ni dhangi mevokende itaki menda sambu dhina menda sama imbula takana mbula. Ni vila mani vakao mbula ke viti tamusakayani. Eba kani nda sama imbula tingo Australian da sarete tiko nda tiko ike chikorto na Indigenous Australian. Kwa nda puno kena nda na polina kena wakarita kingwa naruto wali walesi enda ndambi tiko kira na bimbong ni tu siti. Tiko talanga na sangai bango okenda tu na sindro ni maisio apa na wika erto marrua, erto karona, erto waka marangeta na tau kini bonweke. Sangai tiko nga na multicultural siya okenda enda mai isema ena bonwa waka turangongo. Ya oyana nabuna wuse na nakinaki sa tiko maybe irna wakanda sa maindo bata tiko na mwani madha wa singe witingo na nakinaki tiko kerawa ni ndo na vi itala noa kerawa ni nda sema bata mai kumbuna mburu mbasanga to bata mata mtunganga tini kava mananda ndele ni abu dhera saka maiviti menda ndo bata mai. Mendo mandana ngamuna ndambe nda vivu saki meru ni nda wolia na vunu nda saa ngole tiko kina. Avoka mbote ni seni ndo wikenda sanga ni mwesi tuna utona na wika sarongo tatume na nda vunu. It's not too late. Sanga ni mbera. Sanga ni senda mbera. Erao ni nda dakawa indona ka ndona imwe imwe ni buki buki ni tosi ni vitala noa ni viva ka elonganga taki, viva ka rarama taki, viva ka sapasapa taki. Menda dakawa, memba leta tambu kindutiko uira na kaombula keviti tambu sakani erasa tumbu take mingo uira erasa mbera tala maingo. Unuitaka ni nda na doa vata tiko na wa. Ena puku ni vivo kara ramata ki ongo orvio kani. Umai wasambala utiko, umai ngusuiki memi tiko na levida, sa tiko na navu-navu. Ureni tuko na ngoma, tuko na menda bilingi ira na nanda vasu. Se menda mbili rakira, menda kilei kenda manda nga, nyo kenda, enda leo ni bunua. Ni ndana bunua totoka, bunua lumani, bunua enda kilei nda vivo katuranga taki, enda karoni, the indigenous Fijian. Au nitaka inandona ngona andana levida sevi kimdona turanga mandan marama turanga marama tamusakayani ni nanda vunola manyobiti meroni indona ngona mendaroni vi indambe batan da vitala na taka na kango na vitala na ni ulu tangongo merawa ni nda tosa tartar dake, tosa tobi abutaka dake. Au nitaka ni na buke dake na waka nana nongo, ena buku ni waka sama ni lewe dana turanga, kene marama, tambu sakani nando, ndale ni abu dhera maiviti, tosa sema tiko na vata vatongo, menta nangaiwe sema titiko. Za tosa tiko na mbongi sama yu otitoka na tini, ena tini ka viti na miniti, sere katarava, au ngandrava mwabotara ramba tala mandani vikemni, waka mimbi vikemni na setiko, ena vivono ni dhaka.

Inaka, ndakavaka leo na sema tiko mai na programongo Fiji Australia Voice of the Community. Au vetor nangonanga mo vaka vini binaka raramba. Sivinga na vungua avaka dhuru tiko kina na marutaki ni ambaki lima sanga vulka ono. Ni tuvu kai kwani na ndavu na lamani uviti vinaka vinaka saka vaka levu vike mwini na organize taka na vivunua eva kai dhuri kina na songo. Au kila ni singa ni karao rawa. Senga ni karao rawa na navu navu senga talanga ni karao rawa na kia na mararu ina silini meru ni vaka inga taki meru ni tawi avu takikina vaka idhuri me manguasa metotoka me rongo rongo vinaka karaire vinaka. Wekito wa waka dhuri tikuna Edison Road Community Center au waka mbota ni wierna nondara angwale mai na feedback lako mai sa andona kananra marotaka indira ni kito wa research star ni tata vela vela se tata vasa vasa na vuno kito tiko kina waka dhilo wa matu ni tasa tunga waka malua gai mai malaka tuyani. Vinaka saka waka leo wiki mdo na aturanga marama dhurvu kina ngone lewa ondo mibi toko ni tiko na Edison Road Community Center. Ena buku saka ni tiki nongori navu navu sa tiko ena weirto na aturanga marama dhurvu kina ngone lewa ertondo ngole tiko ya nina veimbongi ni buke lulu. Veimbongi ni buke lulu tega bu mana bula chanweri meadha mwingo sa waka thangau na tosa ikia. Same katini tiko ni bula nito sota sota tiko ikia. Salele busara na nanda ersa ngole tiko yani en Edison Road Community Center. Ia au wakili ni vina katiko wiki muni kia talanga na sema tiko mai Liverpool. Rere vinaka na roka ni sulu na iso kalavata na wakatangi na meke na wika kili wakadhuri wakakina mai Newcastle wakatalanga mai Blacktown waka kina mai Melbourne we kim do na sema tongor mai Brisbane we kimu ni keda keda saranga na wakangu na lube witi kone waka waka dhundrava se waka ungeta na yalo ni kena taridake me menda marutaka enduo na singa ke witi au waka mureti kona na nona leso ni amai pari taka tiko ni talatala wiki mami na singa Sunday na hall mai Merrickville dona leka leka ngai kami kamida kai rongo rongo binaka na tunga lala enda eva kai mbale mbale tiko mbaka wiki enda li na mbale mbale ni tunga lalo ya menda tarongi kianda tale da tarongi kianda bako sama. Mbaki mingo, sambaki lima sanga bulu kabitu kina. Na nanda tuwa ki kwa esa na tunga lala, ni nanda pa nuala manyo witi. E waki mbali mbali ndi na tiku mbeka na tunga lalo ya. Se enda maru takatunga, ena kena vimurumuri, na nanda vimurumuri. Se visa nanda na mbaki, ni vi mbaki nda na maru takatiku na tunga lala. Endo mbaka na ulutanga sa vata vatara langotaki merao ni buke na vakana nanu kena vakasamu ni tunga lalo ya merao ni budini merao ni vakavuna kataki kina nanda tose liu na kawambula keviti tambusaka yani mekuwa ni danana makitiko mbaki mingo sanda mbadalai sota sota kirei menda yalo binaka menga ya mbaki mengo endo na sore ni kau enda sa teto kena mbaki ongo me mbaki mengo me sa kanreva ke na vuni kau ya au sa kerkere kau waka mamasi tiko wike mini na lubi witi tambu sakayani menda sa enrapa mai da yanda enrapa ki mai na vindre nre ni nreki nrekita ni mbula waka ilavo na mbula ni matavu vale. Nambula ni tavi mate, nambula ni drugs, na vika kede vakango e dhuru takitiko ya ni nanda vunolo mani, nda halu vinaka minda saa, ya ndanra vaki manda. Zarota na lako nganda le maru tu me uti yani. Totoka kendo na singa kei viti vangu enda ndambe na lube viti, vikia mnina turanga marama dhuru vukena ngone lewa, ni
Vindere ni abu dera saka tin kwa mana nanda vuna la mani viti. Maten tungganga na to vata. Kumbu na mburu mbasanga ni alu vinak. Menda saya andramai. Sarota na vaka wele wele. Sarota na maro wale. Nambudhi na dhakendo na kaa membele tikenda. Mera ni ndangai maro takatiko. Na nanda tiku ike. Ka lalau takane na vika. Menda tarada kena nanda viti. Veira na luvenda. Kena nanda kawa. Sember mai. Sa nungu wakunini vinaka tiko ena vei ulutanga sa ngoli tiko yani maina Edison Road Community Center menda sa nduwa vatana kaibiti tambusaka yani. Aina kena madhawa sarangango katini kavitini singa. Katini kavitini singa ni bula kwa kutuwa Ronandolu rosanga vulkaono kere kere vakambimbia ngole tiko ya nivali nivulovola and Edison Road maivuana maramna kovana sena Governor General ni vunolo maningo Australia ki irna ngole na nane lao lao vakatakataka mana palimendi erna ngole tiko ya ni enanduo varua 142 Edison Road Community Center ena kena marutaki na mbaki lima sanga vulu na vunolo ni vingaravi ena community ra ramba sa wakani ni vina katiko ni sa leusar na wakata taro ngoli tiko mai ena buku ni vinga ravi buku tiko ni sasanga wakadori tiko ngo kasa tiko sa kina na wakani ni nandua na yulutanga vina kambeka siya ndua mbeka na ituku tuku rongo rongo mati ninda vui enda sana laki rongo da tiko ena mwini madha wango au sanu itaka menda duo vata nda vila mani. Nda vila mani tiko revyo kani. Nda vila mani taka tiko na ilako lako nda sala lako tiko kinongo. Siangani kararawa na vika nda lako duruma tiko. Ena rawa rawa lenga kia nda vila mani nda vitor linga nda sole sole baki nda vikilai nda vila mani taka tiko nonde ilako lako. Mevka ni nda lako menandona vonolo mani totoka ndoto vonolo mani maiviti. Sera sa tokongo nganda mabotari vike mdona marama matangali alini ya tarambaka wakata la kena bimbumbu wani marama mburu ambulu vina kanita itia ulini sao kei alena Ryan matangali atelini merani roko voli wakata la ngawe kemundo na sema tokongori mai wulangong romulu vina ka Jackson kei Nicole mbulu vina katalanga mai o rona biotini ro sema tokongango mai la kemba Olivia kei Epi wakambula raramba tarane vibu nuni takataka kia sara kuni siyama tiku maina mbongi vinaka ni kuwa ni mbula vinaka sulu tavoi miadangina yawa yani

Sabenaka sa may odi toko na tini ena vasanga vulkan dona miniti. Ser katarabanga hausangan daba mo bata mandangani bikim dona maram do sa matonggori my mandrit keli mwadim barabi vasiti karvaki anare my walu bulabinaka anare sinati univeva o talau mwadim barabi lia sungturanga ke meresiana nambukete. Au wambula tala menangani wikim dona sama tong anggur mai yaguna on the live kake na wei Eleanor ke se misin don bula benangani wakani waka tala ngai I Bankstown wikim dona wikini o Penny Mr. and Mrs. Onro robo setiau au waka mbula ani wikim ni na sema tiko mai na wei wano ni daka daka ket sara uni tiko ike se ni tiko mai viti se ni tiko na wei se buru buru dhavu ni sema tiko mai kina nambungu vina kandai ni taka ni makara se se tiko hani na vonga ni kuri ya na wei wano ket sara uni sema tiko mai kina ngori ena market levu ni hika e Pimon Fish Market don bula vina kana turanga au ni taka ni tosa vina kataletinga na vingarabi mana Tip Top Bakery, my Chulora.

Vesureti, Vesureti, la ramba vikimi inanda. Ena singa vokaro estarangangoni katini kavitu ni singa. Ni alu vinakani vitu kutukuni takayani kera ni ndangwala maivakalo levu. Ena ndua varua 142 Edison Road Community Center. Maro taki na kenamba kilima sangavulu na tambani winga ravi. Ena community raramba. Kana maivula nintoka itiko na lilu ni matintu na kovana Governor General. Samantha ena buku tiko ni vei surete ya mwale tiko ni vali ni volvola. Sakire menda ngwale mifakale levu menda ndara maka maina na ndapula waya. Nivusota, mitu nikaloku sana songu tiko kina na matamata sana vaka lele taki na ngwale ilo maya. Ya rauna kele na na motoka ena tonda kuni Edison Road Community Center ke tombale nga mailoma. Minda hivi menda tiko, mena viwa vima mani viwa menda mibiwa raki tiko virna na ndapulangi tokai. Ena nga idha fasara tiko nanda sota ikia na vima mani ruwa na kaloko ena ya kavi. Ni visuri teni vakilele avu rubia kani ena buku ni sota ungo ena maivakari taka tiko na marama. Ako vana indone tukutuku weekenda na luwe viti tamusakayani enda sama itiko ngo e Australia. Onitaka ni sa matata tiko na visureti, matata talitunga na vi kena vaksaburi tiko ni tukutuku weekenda na bongi vina kendai. Austana maita tau talitunga ikia sa voto kai lima na miniti mitin kandua. Mea dhava na maadha maingo onda nanga mibirongo dinda mutale ke kiresi imbale wa irambo toka na muninda univingarabi. Ni mode ni vading vafinaka ni mode manda.